akoda nyina niam fanfanfanfan akwa ba si osu anu akoto dala ba na ma no na akoda ja isu na dan koda fanfan ye pe personal driver sa ni pa kono pe personal driver pe gardener obu a wo man ka wo hunu twi ba wo man se ka che obetumi a shepu shepu no apuni puni flyer na ma ho nyina efefefe we a job vacancy sa fo we nyina yehia wonom o company ni mutu tie mi a na pa adwuma ya akatua no so e cool chop number ni 0204-334-002 0204-334-002 eh meshi adie we abwa jime yewi amenye bi wo person ayira visa card wom o Ghana card wom o sika krasan wom na adie ba akubi wom a ye mpese ye beka mu obi afa akira bagie na mo wudi de akuya osae foshua na oni ama yi ayira wom mi hukura mi ye ma hyeme ama eti wu na wayira upes ni nyira brahana beji wai na niema no uche so ye affidavit as one once wo nyana foforo wo woni akuya osae foshua bia no makoma e biti mano mame che omegye oba angel fe ma omekana semie eno anu no a emi yase ba bi onam no na fidie nda ha ko ya krache osu nso well e jengeme denta honama kwa ba ko a ye ntoto na se o yesin esin sei wa ni ni ni ahyehye ye ewa wo mu a ukọ badwamu a asema bi se o kapo ntimi nka da bia o se I concur you concur sir because wo se no ntimi nkyerekyere nsemu ye behwe wanu wa hunu obi so an se no ade aye nti obi mpere no ma hwe nti wo ma argument ni so asia wa dibim eye master you are right by for the yamana dibim ese ti ma wini wa bra wa lusu ti ma lusu wa bra wa wini sieshe osinye fabra jengeme denta ye didi so ache nsabi ya nonum beverages bi yesina ye kokko yellow brownish ni ade ade brani anya polishing whitening yenye scaling ni ade anyi usiasin ka kare mawo usin wa abonten so ani apiapia kwohyem ama ye fanfan na ko abonten so na komoba no akwaje aka asin huya bruta jenge medenta se wa abrepo jan sia ya me pa jowe na chira kwa na frenu 0559139582 and a 0598405674 Genjime Dental Mi dima fu eba Dr. Tam daso we ye yi twungina atwo case 5 obe yi ama wa bra se kan kan no madura na anane na na akoro no e ma no so onuro bi ode mayen etu yo ba na ota no maduro no a na ama won fi na yen kitinkitinkitinkiti obo se yi yi wa yi no ataso no de kan se hips no ye twi si hip wat aso bro ne kan hisman ye wata so nya na pejapeja sa bo sa ma oto ase na gina se de o ma de na o mri hijack no etu na mo a ye hu an ntu hu sere ehu se o ba na ekono o seriously na dro e ma ship a nice wiper enti e ma una ma na beauty certification na se city wife fefe bra na o mo aw na dro ye kama pa o ye twi nyina na o ma wo stroke diabetes low sperm count infertility afi yan ya yem na wo mpamu prostate di otu ahye kura echi akwanso nye ya kwan Dr. Tam that's not about watch me you don't know abuya kwa gugu ya friend no 0244774282 0244774282 sister kidi glamo one de entade e nipa mi ensa ntade no ton e nipa se na wo mi ensa pe bema oba e na akoda asa etu owo casual owo formal owo church no occasional entade our pregnancy list emma ma me say be ma bi wa na yire kwa wa uhu niam o de kwa no kura be ma kwa umu no me say me ka mo fan che me che say niam bi wa ye mu ba sa niam na me ehu ni pa ban che wo yire kwa wo pa wo ko shit mu ni wade ade wa ye obi bia kama en say yes o ba na kwa wo ko no ko na wo kwa sia ba na kwa fofan krofo bi wo lo bi ni niam ntuma gwa niam fa ho ti mo na o present sa niam na midwife for no si do mo na ntin apiapia to twene wo o mo say wa mayi kiyani yeye maani atuwa mwa wapayi musini. Mbote ni sabaku akakuchimu.